Tuku mendoan nang pasar wage. Dikancani teh anget, ben mandan ayem. Muharram teka dadi tandane ngresiki ati ben urip luwih tentrem. Lah, gelor, durungokna gue pantune gue main apa ora? Siji maning nandur pari nang pinggir kali, angine semilir nggawa rasa. Muharram teka, ayo introspeksi diri. Sing kurang apik ayo dibenerna.